0: no. Kwenza tamina zu uyavela. Uye ngapha, uye ngapha. Kanti kwenzakalani?
1: Abtshele kahle sasa.